then the next program is in a Samoan language. Ole si ufonga nei o Samoa e Brisbane lau ala leo al fa e bi o avalu te si maltasi fa mo, ole si a tatou pukalame, ala a fasalu inatu ili ngangana Samoa.

Ia, tau wai ar tātou taimi fōi ua uma fōi leo tō tōru minuta an tālea o le tasi ia tātasi a watu fōi ia tātou tala programe masala a whanatasi a watu tātou tala mai I maola langi nga ngana whaaperatania tāle lua ia fiso o tae e tu fōi ia ele au whainga luenga te ia pā I ele whā ia tau tōru tātou programe na mwore ni afa mua mua wha mā ngalo mai fōi ia se A leu fo'i ia o le tau ta mali I lau whaafonga mai ia ae o a vaenga umole ne yaso ia ia manuia lava ia fuafuanga uma o saunia tuei fo'i ia po vai ainga fo'i ia o le awa uli whaafetai lava to whaasai fo'a.